0: ating bigkasin ng panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
1: Ang panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
0: Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at nangimpilang ito.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Po si Melinda Amigable, 44 years old, taga Tapunan, Davao City. Na ako diabetes since 38 years old ko. Hilig ko tamis, hilig ko mag-inom og mga energy drinks, soft drinks. Ito na ko nagsugod, paghanap akong pananaw. Wala yun akong ihi. Pag-take na ko EXL, nawala na yun siya. Ako pag-inom sa EXL, duha sa buntag, duha sa utog, duha sa gabi. Mintay na yun ito na kwantun nga, naulian yun. Pero yun, natistig yun ang EXL Makabuhay. Ako yun kaya na akong pasalamat sa EXL Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, May Buhay. Sa

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
2: Andong sa bangko, inanihubag. Kainong dumukot akong Yaki, muna kung i-haplas, dumarakada, wala. Tina, bantilan. Adi sa matanaw.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, de kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM of discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original, o isa ka photocopy, o Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa informasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag-first year college.
3: Love you too, ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA.

Paldo, basta nindot ang ani. Paldo, basta maayo ang dagan sa negosyo. Paldo, basta sakto ang remit ni mister. Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Mao na'y tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi ang maayong panlawas. Kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: Department store, more choices.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Idol, si Randy Caniado. Ako'y pailaila ka ninyo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Sa lima ka oras na kong nilingkod, magsakit ng akong batang. Pero kung kauban ni mo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dili ni problema ang tanan. Every time nga gahaplas ko, nagkakahamis ang akong pamanit. Di pa ko mapaakan, ugmang lamo na pwedeng magdala og dengue. Doon na kinindi si Noivic Herbal Ingredients. Vegan pa kini dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamina ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Sugod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.

0: visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Si Norman Brillantes Baloro, public servant ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan na ako ang akong lawas, himsog ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo na ako nga nag-convince na mugamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw labaw na nga ako sa National Government Agency. Sa akong makaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Makabuhay.
2: Dadong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve protein rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Chirino Avenue.
3: The Junkies East, General Santos City.
4: You can call them at 0908-609-8911.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Samsung Note 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tangak magugko sa agdanan, sakit gyud kayo bangon. Unya, pag-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gud kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Lison mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang pag-una-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot nakababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Department store, more choices.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
3: To head chef, maraming challenges na rin ang napagdaanan ko, lalo na pag peak hours. Kaliwat kanan ang pasok ng orders na kailangan ko lutuin. At gaya ng mga luto ko, napabilib ako sa MX3 capsule kasi ito ay cholesterol-free at fat-free. Tapos, verified pa ito with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Joe Maringal, head chef dito sa Baguio City. Sa MX3 capsule, dito ang bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Downy. Rock the Rob, bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Provijay Clerigo, lower madapok ang kiruhan. Sukad sa paggamit na ko, EXL Maka Buhay All-in-One Skincare Oil, dalirak mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply po na ko sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan na ko ang akong allergy sa riloog. EXL Maka Buhay Skincare Oil, naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Maka Buhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit o humot siya, dili ka maulaw ang haplas bisan sa daghang tao.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
3: Love you too ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street,

0: walk in style. Komportable na, passionista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beach Walk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beach Walk. Mabibili ang original sa Beach Walk Center, Quirino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
1: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
2: Gikapoy ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Stressed ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Kulang ka ba sa tulog?
3: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
2: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
3: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsig!
4: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur. Kaya nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tagpuan ko anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag ko gabi ko mag-inom. Kanya karoon, normal na.
5: Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: 99.1 World FM. Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS o GSIS, diri sa Pulumulok, ang Davao A Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulumulok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o audiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL

0: the perfect concert gift para kay Mama at Lola. Ang number one ABBA tribute from Canada, nasa Jansen na. ABBA Revisited live ngayong May 18, 6 PM sa KCC Malo Jansen Convention and Events Center. Get tickets sa bawat shopping gamit ang iyong KCC bonus card, KCC Department Store. More choices.
1: Paldo, basta positibo sa kinabuhi. Paldo, basta may salig sa kaugalingon. O Paldo, basta apil ang Ginoo sa imong mga plano. Maunay saktong mindset sa Pinoy. Paldo gyud, basta kauban ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw dugay nang napamatud-an nga epektibo sa pagtambal sa mga balatian sama sa cancer, high blood, diabetes, GERD, cellular damage, aging, skin problems, insomnia ug daghan pa. Paldo, basta batasanon ang pagtumar sa MG Panyawan with Banaba o Luyang Dilaw. Kini produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: podcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 99.1
2: FM. Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
3: Magkakaasa ka.
2: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
4: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
5: Ay, mangalik, sumama ka sa akin. Magsusumbat tayo.
6: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
5: May sakit ka ba, Mare?
6: Wala.
5: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik. Balik ang dati kong sigla.
6: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
5: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
6: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para pumalik na ang dati kong sigla.
5: Ugaliin mo ang PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alamin natin ang sekreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan.
8: Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, paparayuma or arthritis,

0: Paldo sa negosyo?
1: Yes!
0: Paldo sa love life?
1: Yes!
0: Paldo sa maayong panlawas?
1: Yes na yes!
0: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
2: Pakinggan natin ang sinasabi nila tungkol sa August Clinic and Hospital.
3: Mabait at maasikasong mga nurse, food servers at mga utility.
4: Ang masasabi ko ay nasa tamang ospital kami na pinuntahan.
5: Dahil maganda yung pag-aalaga sa pasyente at lagi kayo nakamonitor sa kalagayan ng pasyente.
6: Una sa lahat, hindi po kami nagsisisi kung bakit dito kami sa August Clinic and Hospital. Dahil okay na okay kami sa inyong serbisyo, pag-aalaga at paglilinis ng rooms. Patuloy lang sa pagserbisyo.
7: Malinis ang ospital at madaling malapitan ang mga nurse. Maayos ang billing.
8: Sa August Clinic, may mga butikang doktor at espesyalista na titingin at gagamot sa inyong karamdaman. Kampante ka na, mapagkakatiwalaan ang mga manggagamot.
9: August Clinic and Hospital, serving you since 1980. Number 32 Osmania Street, General Santa City. Open 24/7.
10: 99.1 Santon Bus Gold.
11: Kishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Bus Gold, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Bus Gold.
10: Santon Bus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: I'm Marie Antoinette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

basta nindot ang ani. Paldo, basta maayo ang dagan sa negosyo. Paldo, basta sakto ang remit ni mister. Pero ang pinakapaldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Mao na'y tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi. Ang maayong panlawas, kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Para sa murang gamot,
2: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa bagong gamot,
2: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa kumpletong gamot,
2: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa mabilis na serbisyo,
2: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa pinakamalapit puntahan,
2: Rojon Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron! Rojon Pharmacy, laging mura mula noon hanggang ngayon.

99.1 Wild the Pam. Ayan, napakaganda ng song, ano? Okay, thinking out loud. Okay, once again, magandang morning sa lahat po ng mga tagapaginig natin. Alright, just public market, kumusta po kayo dyan? At sa lahat po ng mga pamilihan, Ilaray, Bagsakan, mga satellite markets, kung saan-saan man. Kumusta? Yung lugar niyo, inulan rin ba kagabi? Oh? Parang lapad-lapad itong ulan na gabi, no? Daily lang doon sa Jensan, apan apilya punto nga itong mga silingan ng mga probinsya, municipalities. Naglapad itong ulan. At least medyo nibog noong panahon. Nabasa na walang kabog. Alright. Parets pa naman ni Don Juan. Sa tanang mga friendship natin ng Minaw karon, salamat po Minaw. Okay, oh, Gadiara song from Chicago. Song for you, this is Wild FM. Alas atong wake up call ng bayan.

0: the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Tekutu.
3: Paldo sa negosyo?
4: Yes!
3: Paldo sa love life?
4: Yes!
3: Paldo sa maayong panlawas?
4: Yes na yes!
3: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
5: Making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, nursing, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood.

0: 99.1 Wild FM, a dream. Okay, mga kaibigan, our time is exactly 7:14. Time check at itbo sa inyo na MG Panyawan Capsule, makabalagsik, makabatano na palit sa mga suking butika. Okay, isang magandang morning sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Hello, good morning. Okay, especially po kay Ata Beninday Baguio. Good morning, salamat sa pakikinig. Okay, Ma'am Carmen Sagales, magandang umaga po. And siyempre si Ma'am Beng, good morning. Okay, at sa lahat po ng mga tigpaminaw nato, karong naminaw sa itong programa, Ma'am Lisa Lacno, magandang umaga. Talagang umahataw ito every morning. Sir Larry Diamante, dyan sa may Roca Subdivision. Okay, kaibigan ko, taga Roca din to, si Engineer Gerson Caballero and Ma'am Jocelyn, good morning po. At sa lahat po ng staff ng dami tayong kaibigan, no? Na Jocelyn, gaya pangalan. Jocelyn Badik Villanueva, kaibigan natin na Centro Services Cooperative. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Rigi, thank you so much. And to all the staff, okay, nakikinig po sila. Maraming salamat. 7:15 sa Mong Jensen Don Juan, tuloy-tuloy hanggang alas 9 ng umaga.
1: Tony Luis, Global Learning and Development Manager dito sa Baguio City. Nang pasukin ko ang mundo ng BPO, nagbago ang oras ko. Tulog sa araw, trabaho sa gabi. International kasi ang client namin. I am glad with MX3 Capsule as my food supplement. Verified ito with Alpha, Theta, at Gamma Mangosteen kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pakinggan natin ang sinasabi nila tungkol sa August Clinic and Hospital.
1: Mabait at maasikasong mga nurse, food servers at mga utility.
2: Ang masasabi ko ay nasa tamang ospital kami na pinuntahan.
3: Dahil maganda yung pag-aalaga sa pasyente at lagi kayo nakamonitor sa kalagayan ng pasyente.
4: Una sa lahat, hindi po kami nagsisisi kung bakit dito kami sa August Clinic and Hospital. Dahil okay na okay kami sa inyong serbisyo, pag-aalaga at paglilinis ng rooms. Patuloy lang sa pagserbisyo.
5: Malinis ang ospital at madaling malapitan ang mga nurse. Mayos ang bili.
6: Sa August Clinic, may mga batikang doktor at espesyalista na titingin at gagamot sa inyong karamdaman. Kampante ka na, mapagkakatiwalaan ang mga manggagamot.
7: August Clinic and Hospital, serving you since 1980. Number 32 Osmania Street, General Santa City. Open 24/7.
8: EXL Makabuhay Plus.
9: Idol, tirandi kaniya do ang inyong kauban sa radyo. Ako ipailaila kaninyo ang EXL Makabuhay Plus. Masaligan gid sa tanan. Wala na ilaing mulabaw paniini. 17 ingredients na purong herbal o vegan. Daghan ang naghatag na sa ilang mga testimony. Imo ang batasan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus. Buntag udto o gabi. Aron masigurado na to ang kahimsog sa atong panlawas. May buhay sa EXL Makabuhay.
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
11: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS o GSIS. Diri sa Pulbolok, ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulbolok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan.
12: Paldo sa negosyo?
13: Yes!
12: Paldo sa love life?
13: Yes!
12: Paldo sa maayong panlawas?
13: Yes na yes!
12: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo, busa unsa pa imong gihulat. Mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Uy, mga galik, sumama ka sa akin. Magsusulubat tayo. Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare? Wala. Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sikla.
2: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
1: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
2: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA capsule para bumalik na ang dati kong sikla.
1: Galingin mag PDA capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
4: Hindi kami nagmamaling. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalinimil is mabango siya. Nanunuot sa laman, nakakaginawa, nare-relax ako.
5: Yung tipong instant pero long-lasting.
6: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
5: Kaya go long and go bro!
6: Dahil walang aw sa pao.
7: Another quality product of Aldrich Corporation.

99.1 Wild FM, all of me. And this next song, mga kaibigan, natin po sa inyo, ng Downy Rock Dara Bango Bango, Million Reasons, Lady Gaga on Wild FM. Donovan, alas sa itong programang Wake Up Call ng Bayan.

0: 99.1 The Fam and 755 sa buong Jensen. Okay, ito muli mga kaibigan, no? Yung mga kaibigan, kaklase, o yung mga kakilala kay Tata Galindo. Okay, si Abat Jupre Galindo. Jupre Tata Galindo, no? Ngayon po yung libing niya, alauna ng hapon. Okay, sa Antonio C. Atsaron Memorial Park. Doon sa Patima, no? Alas 12 ng tanghali, dadalin sa, ano yan, Akam. Okay, doon sa ano, no? Sa Memorial Park. From Labaho Funeral Homes. Okay, so dyan sa may Makar. Para po to sa mga ano, ha, yung mga kabats na sa NDDU, labi ng high school. Alright, si buot na ni Batahan, eh, kaila ko ni Jeffrey Tata Galindo. Okay, harmless na, harmless. Kaya na nauna na, pumanaw na sa ibang mundo. Okay, yung batchmates niya sa NDDU, siyempre may kabats rin siya sa elementary na nagtapos sa MSU, no? Yung mga kabats niya sa Notre Dame during elementary na nasa MSU. Okay, mamaya yung libing niya, ha? Yung mga, alauna ng hapon, alas 12, dadalhin na doon sa ano? I'm sorry, alas 12 ng tanghali. So, dadalhin na doon sa sa may public cemetery, sa may Patima. Okay? So, maraming pong salamat sa mga, okay, sa mga kaibigan natin nakikinig. Thank you so much. Ah, may tanong. Oo, kilala ko yan. Si Tata Galindo, Jeffrey Galindo. Okay, pumanaw na. Siyempre, ganun talaga yung buhay. Mga ano na yata siya, mga 50 plus, ano? Ako malapit na rin mag-60. And 57 minutes na po, makalipas ang 7 o'clock ng umaga sa atong panaguban ng atong programang Wake Up Call ng Bayan with Don Juan.
1: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, Abe Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon ug makaskwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero di kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan ug mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao, brand new nga mga buildings ug fully air conditioned pa. Mao nga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod niini, mo-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams ug daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original ug isa ka photocopy ug Good Moral Character Certificate.
3: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
2: Love you too ga. Bye.
4: Hatagi ug maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.